na wili wili e na ivola na ivakarua. Sa kaya komo se se veir na tamata. Ni na numa na itovo ni nona atumberi ke muni voli mai o tiova na numa ni kalou e na ilakalha kumbalabu e na loma ni vanua lala. E na vasa vulemba ki saoti. Me rakina ni waka malmalum te ke muni. Ka waka tovolei ke muni me ke lana loma muni. Se o ni na muria na nona I wakaro se se ngai. Asa wakabuna, muni yalo malumalumu, kabia kana. Ia, asa ngai baka kani ke muni, ena mana. Endua na matangali ka kana, o ni senga ni mbau kania, se o ira na nomi ni ngase. Asa dhakawa ngo, muni bulida kina, ni sa senga ni mbula na tamata, ena manra indu ndua nga. Ia sambula nga e na vosa kere nga sa lako mai na musu ni kalou. Ia ninga rauna mo ni ka kua ni ndondo ka ka nguele da vitiova na nomu ni kalou. O koe ka wakambula I kemni mai ichi pita na vanua o ni a wakambumbula takitukina. Anga I tumberi kemni e na loma ni vanua lala levu ka rerewaki. Ni sa lebu kina na ngata mbati nganga, kina mbati basanga, angai wakanda vea na memuni wai, mai na watu nganga. A wakani ike muni o koea, e na mana, mai na wanua lala, indua na matangali kakana, e rahasianga ni mbau tovole a wakandua na numuni ngase, a wakai alo malumaluta ki ke muni, ka wakatovole ike muni, ka muni vinaka, kina e na ngauna mai muri. Na vosa ni tūranga, wakabibinaka, wana kalou.

Tō tōku anō ngā mōrā ngā tōki ni wānua ngō ko te roa e nā nōrā sere pāmai e ana sere baka Māori. Menda ki lati uni o kenda e ngā le wewe tini nda sama I tiko e Aotearoa nōnda rabi e tauke e lua tiko ngai niwiti mo ta kenda sama I Wulangi e Aotearoa e nda sama I Tauwanua e Aotearoa e ana wanua menda ki lati kina menda ka kuni vi kalawadi menda Tongarauna na wakangataka na wasa tauke mbala te ratiko na I tauke ki Aotearoa I ratangata

integrated and even madoa saoti ni etiko nandu indui noire rekilai ni rongole mayana seasonal work ke ira rongole mayana private contractors etiko nandu indui ni vindindinaiti ni matantu COVID ki New Zealand ve ira na seasonal work ve kemni mbeka na ngole mayana private contractor ya wili kino kemni na viticulture horticulture na maithavake na tapani ni tei kena longa ni veikau dua tani nai kotokoto e toka vi kemni kia keni mbalimbali ni ka toka na nona pa matala turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumuamola nandu indu e tiko ike ni o kemni na ngole maina seasonal wo ke vindindi na tina matani tuko New Zealand ke viti sa pakanda boritu na itubutubo membaleta na nomini ngole mai na nomini maingarabi e na vanua ni indu tuki na na vanua ni tagadaka indu indu iti hove ira na lhoma e na private scheme or na private contract ni kena lo rei dake mai e sona lenga indau mai ato o kenda na Fiji diaspora meka wambibi na tambana ni Viti Council ni kitondo ndi kemati o na Fiji diaspora I New Zealand I raramba ke tondo makailo ba ni kuni tiko ni dua e rua tiko na standards dua na standards na nonro ira na seasonal workers era tiko na loma ni vendi ni dati ni matenu tuko ni selandi ke na matenu tuko viti ke kemini na ngole mai na private scheme e ana vanua e kereitu ki na muni daungarau na nano muni I mbula ni o ngole mai bula to ni selandi o ni na nuwa mbeka ni na mai ali e lebo na kao ni rani wakaya thora o ni na seni kune da kima ikina e ndo wala I e lebo na itutuku e suwa wiki mai mina sa tiko makawa tiko e atero ni selandi e na rawa ni ndikeba e sona I mui mui ni sanga suwa ni binaka rani kune na itutuku ni ngole I balibile wai se suwa mbeka na na vika e mbiu mai e na newspaper nda roni reidi ki e na e sona I tutuku e sanga sua ni roga vina ka e ndona panua e kere itu ki e na muni nganga rauni ni tango maki ke muni tango maka na nomini mbula mera marau ir na vika muni mai na nuanda vino lomani mai viti ka kenda mai tiko mbula mbula ka marau tiko ka vei rei reidi o kenda na tiko ongo e ati.

Wikimni etiko na mata e ni viti e New Zealandi ka reitha tiko a kambale tikimni nio ni ngole mai na nomini maroro imbeka na wano ni thakathaka tukina o Greg na ethana ka raoni ni vitatare na Fiji High Commission ni taronga kina taronga vertu na wale wale wale nturanga mata e atero New Zealandi. Tiko na sala ni bibu ke be kem ni, me kuni kima minge rongodo kima mene tiko e ate roa, iso be kem ni e mai so taba na ndre ndre ka li mwate tu e na sona bunua me bai rukuni wabu. O wambo tai so wa ongo a ua rongodo ni tiko mai waira rapa, a mai so taba na ndre ndre ba mea. E kere kina moni vital notaka na no moni ndre ndre mera ni ni bukei. O wapo te tiko en kito na tabana ni richo, tiko na viti council, e kito rani ndondo lingaini na bibuke ke ni sani vya bitartara ki na wali wala wala ntura mata. Ni rani wala wala nga mai kito na viti ana, duotolu@gmail.com. Rani nda vitala no taka na kao lenga taka menge rani waka sangarai iso na punua mubuke ikina. Na ba lebo be kemni na semra mai wanu nui bina ka ni be kemni na nda ba na hulu ti ka ni go na nga una ni ndra kim pa tambata o bom bauta men da ba ba rau nda tango ma ki kenda da maro ro ti ko na nda mbula kanta bi lo mani ta ti ko na nda bossa ma ka viti ba bi na ka berto ena ken soli ti ko na nga una mera nda ro da e sona i tutuku, ena non te bosa wakaviti. Ongo ngana nomuni nda unive ngarabi, Elisapedi samanu no angani vala, waka mwade tuka anive kemni, e mea dhavana maada o katumai, minda gei veru ngodin tomo talikina, ni te mwade tuka manda.